fai na te tono la ta vale te mine na hia yo e lulu e mai lo uru ho nga le ma fai fai le mulo sa Pata lo pasu pia fai na te ma to mai tono la fai fai nga luenga ya le ala vare nga luenga lo se nga ima oe ya po nga ya nga luenga nga ya te fali ya po na fai fatu ama changa luenga fata lo pasu le mana ya ma le ta te programa mi se fuma lo ina Oere nao lo vaia I al tama maritina matua Dato tu asin sina I tono mauta marawa malo Malo la vale A teanga ye fo I mananako I tautua I o ele fai ngofie

our culture. Ole ringa na na fama talanga e sele tāhua. Ole yai ole so tanga lea. Ole so ta inga. Ole tamaititi i a tātou tū maanga. Malona faa sinu maanga. Ona au au mai anona i ole Pasifika e fai mafata ita inga le lei. Ole ringa ole fama talanga ele tūlanga lea. E sele tāhua ole Pasifika festival. Ile hola tupu tupu wa e ole tamaititi. Awa o ile Pasifika lea tele na fai ya ii ya e loa ya tatu fafifianga ioi. O eala e ofo i taumafa, ya o taumafa e maasani ya tangata Pasifika. O le ngangana e faa ngama ilungo le stage, ya e faa ngama iumanga ngana ilu o le ngangana Samoa, ma le ngangana faa Peritania, o faa fiafianga. O le tele yo vaenga tahua mai le Pasifika Festival, e mafai ona feso soani ile tamaititi, ile tau fausiaina ioi, tau fauwina, o se sootanga o le tamaititi ilo na faasinomanga. Ma awaine ia i maua ile tulanga fo ile o le fesilingia le tamaititi po aya. A o waifo iso faasinomanga. Fo ingale ua le ia, o to chelo isi fo ingale ya ele fa samo a faila u ele fa samo ai olae eta u ya ise feso ta inga fo ilele ya ta to tele tununga fa vifianga tu manga i sona mala mala anga yo ile ta to wanga nu i sona mala mala anga ya ta to fa vifianga tu langa fa pena a eta u ta ta ile ma fa fa wor jamu ji fo ingale ina ia aua nei confused le mafafau le tamatiti po ai tonu lava ia ia. Misi ma le malamana maanga ma le silafia i tūmanga. Misi ma le silafia i fafifianga. Misi ma le silafia ia pe uti uti fo i le silafia i le ngangana. Misi ma le silafia ia tātou tali tonunga. Ia ua le loa ilo le tamatiti po ai tonu lava ia. Where do I belong? What is my identity? O le tāhua la le Pasifika fo i lea i le tausanga me le tausanga i le ngata i so seisi lava. Ai, i a te au lava i a sili atu le tāhua i tō pulanga. Ia, o le aso nanafi o i le aso sā. Sa iei i a fafifianga fa le nganga, so yeah, for in this show, out of all safi. Yeah, my onala wa ulesa macho MC male telenga ya to manino fa pe for the fine ya pia. Safaya ima sinatama ya on a safu lele my lungal matu stage, lungal tatu stage, on a pespising or angosa, on a facili for ira angosa. In a ya famanatu a toy pair yalo mafanao. Rolato so tanga awane imisi, awane ingalo. A tonu o le ta o sasilo ta o le Pasifika Festival. Ia lefu ila e loma I al Pasifika Festival li Rotorua ila so lua sifuli tonu o le masina la vale nei. Ia o le anga ia toi foi ia le tautua le tatu tautua ia alo nei tangata fa pe foi to tol manino mapia. Ia e MC le tatu fa moe moe rena. Au lea foi ilo loma fa moe moe tele o a unga mawarurunga makulisi ila natu polyfest falingo tu manga I fafifianga a onga maurunga makulisi polyfest pe ono masani ai olva ya sofo le te tala ila solua ya se ya pa ya la vale asto na ilva ya sofo ya tonwe to foi mal tatu por kalame ya ona fa wau le statu tala le tulanga la velia ona tal tonu la va ese ta u or tulanga le tatu anga ya nsi kfan moi misi va ya fa yo nga mi silva I would worry ayer kai me ko foi mel va sa u piki o ya.

0: nga kaya daw sino hataw tulo. Kaya daw si Vomitaki?
1: Si kiamanetu daw tulo e talag he ula he tapak ka.